0: siano mi be se mi uno moye mi yo
1: my god
0: funga be se montonyo freedom for the way mo enyi na ye di mo sani eto e o mo se ma asafu ye bebia wonu de himu sanu e himu sanu e be se yantonyo yeah, yeah, yeah, my God, my God.

sie ni nyame na mo aye nsuo eti e frise ni e wati ye mo no mi re wa su si ni e o wi asimi re wa chi chi chi chi chi chi ra he remo pon

0: Okay, Auntie Chrissy. Ti ede na pese o ka kire etie fo ene che so paint cause fo aichi nembe na
1: ja me da wasfa asama me pese me ka kire etie fo ene ma sorry paint cause ere se me to ma to dwoma che na mi sa
0: me ka se reverend priest na kona one ne ba ya
1: na me ne prince na kon so da e dey worship wa na me nwum ne nyina wo CD ne cassette so enti pen drives no wo ko ba bi kura ye se fa pen drive ba me ni bi afi na nyame adom nyame adom me nya kakra gu pen drives enti we yi no aye nwum ba ko ba ko 13 ene wo so
0: okay
1: enti na me sre nyame se ebra e nwum ni be pie yi no ebrade e ma obi biara obeti enwom no sa odunfo ne mobrohunfo no obi a oni mi de onim sa enwom na ye me hu adwuma papa esan se na ma ware 10 years a me wo na da me lanche sa album no anadwo na na nyame be hwe me ai ne mawo ama me nso me ba asan awo ne me nya manana no ma nan enti enyo nyam eye nyame de a obi a oni mi bia no oni mi se sa that time no sa nwum odunfo ne mobrohunfo ba ntima na de nipa kan ne sa nwum wo idi e wo de wuni ba betobi
0: amen
1: enti mi sre nyame se wo a wo betene enwum no wo wasom na sa wonso ani da so sign mi dru ba bia na mi hu se mi ana me kan ye se wo hia wo classmate wo fere uko ukuro ma te se nanso da krope ewrade be hwe me no ene ye from my grandma enti no wonso wa kuma so ade bia no fa ko nyame enim na wo nyame betie na wo beba abeboa wo no abehwe nyame sra obi a
0: ebe no e ba so da ben ene wo he
1: me pa chokwe si ade ye wo ye enim ya e wo bubu ashi living faith assembly bubu ashi he ya living faith assembly na ne na wo twe ne mum na me ko kumase ewo bantima the church of Pentecost yamin sram time na ye no me nsa aha ye tere ene kuma sen so ye tere enu mre
0: ya kon sori akodi dia
1: ye kon sori ampa chan
0: eje for Dickness Christiana SCP ndi ebubu aje wona ye branch akọ
1: ampa chan me bank ra henya na sa assembly no the one is meneme mane menana no munya na yatna over 20 years
0: okay ede radi ase anane ese se nyame aduma ko se ada date ni ese
1: but 13 had a 13 and na kuma se ya 20
0: okay
1: September ya
0: ede radi ase so mami Olivia pompa ye ema

0: Tumi biara ejina busuemu a akutia yedie akutia nkosuo akutia ware akutia juma akutia nyamesom minim abusue bia yen tina busuemu eni sofo ubewu ubewu wontimi fa sofo die mewura busuemu ubewu wontimi fa nyamesom pa amatia busuemu ada sebe mo ahwiase wonim kuasiem
1: oh jesus
0: na anyema bia me le se hu hia pa owiase se nipa bia no basase so a de di nka nyamsom
2: ya
0: wasi nyamsom pa abujuo mo no
2: juo mo
0: e ya di nyakese ya di nyame ya obesom ana fe adjuma wo beye
2: ya
0: wo djuma ana fe waware sa na me miensan wo nyamsom wo djuma wa warie
2: wa warie
0: enti afa ne waba abusia wo mu ene wo man
2: ene wo man
0: ana fe nebesia
2: nebesia
0: nya mi shira wanzo beti me shira wo
2: ya
0: be you first think of nyamesom
2: nyamesom
0: ene go nyaku bon boy ese ebesom no
2: ye besom no
0: enti sa wo som nyame a be abusia bebre akotie nyamesom enkanka se ebi enipa ba ko no ayere ho a na ona ka ne ade abaisam ne abosonsam ne nkabrekire no wo mu ma ho nto da
2: ye bi da
0: be ye bon paye
2: ye bon paye
0: se yesu di ani tumi ni dia
2: yesu di ni tumi ni
0: dia ara wo som nyame ye na na abusia mutumi bi wo ha
2: tumi bi a sorry
0: empene so se
2: empene so se
0: nipa me nya nkoso wo
2: na
0: kutia na ware ye
2: kutia na ware
0: kutia na djuma
2: kutia na djuma
0: kutia ni sika
2: sem kutia ni sika
0: na bravo
2: ane na bravo
0: tumi bi ara wo ye
2: tumi bi ara wo abusia mu
0: so ne mon ba ka se wo yesu di
2: e wo yesu
0: Yes, sir. I'm going to go to the house.

0: pao otemuafo dada na maami sofa yakufu ana ono no eka wo se otemuafo dada wa free sa bedwako num be safini na ho fa foforo MC nanan na ese sa akonya na adam pan sa no o mampani mekyirim se onye mfumsuo entia omen emra na sa die yi e na opani ba kwa wabene e wo omen yamamra mu yie pa yebra kwaku ansa asare ani ebre bi atwam kura na wo yepani a woda omen emranimfo suku no ano ana wo kyirim se o ma we yankasa nkasa na tole bia yehwe kunu nyane mu nyamanamu sepentu obo ne die wo zo ho na mekyire na nkenye sa nkapa se e ye wo timu afo dada ba kwa ho enti se yeba mi sofa yakufu kura na so ntena so a justice kwasi ani yebo a enso etimu afo dada nke betimi ama no akwakotena sa bedwako ni so enso esan se o mampani hu ne se onye obi o wona fa nti wo twenya kwasi bre obenya obi a zuzu so wo no na fa na odna hye ho nusu nti ana ama sa akonya no aba beda ho
1: ba mi de mi nim ezi enka no kura mi nim se on beta se on ka wo mu ho enti ye mfa wo makada ama bin attack ba mesan aka baby aye wa mra ye juma anka kwetie ni ye bo a e wo council of state no so mra anye juma ndi e be chen na ni aye be chimi na aye juma no ba na ata no mo ma ke e du sa bre na bo be fa me bo ato ama
0: enti lawyer ansa asare e na ote se wo chechem no wo kiremu Council of State no also betimi akoso aye omo adwuma se na esi aka nipa no aduo no enkron a kyerɛ se eno no eso wo mo betimi afa dwene a kyɛ enkonko base bi akwanya ne da ho no edi sinto bia ebe omo adwuma ho
1: ade no eye representation so onti se agency ba ko ni mo a entosi o betimi aye omo adwuma esi sin no bebi ni wo kyerɛ se se ba ko ni wo a omo timi ye omo ko meeting na ese se wo mo form call room na wo ma form call room a e na problem be won an say mako any year na 29 na ka no e be ko meeting na won be ko so until say appointing authority no be the vacancy no I mean ya minim NSSC ya no e problem kakra e wo ho any say chief justice da kwa e nyina ma me George na book na o so e na omo yi 94 e na omo de ye mami sofa ekufu ko ye ena wo mni wo nje nko ejina no watwe ne wo
0: eti lawyer kwaku ansa asare ena wo tene nka no
2: mede wo ko otimantam kro ye fraud pa amanta ye kro kuma bia wonom kuyayo ena wonom yo abeto dwa se nkonya so afo hina wo nipa bi akototu nsu atuo ama de efiri mu bae na no odene pa ena so mamfo ati kro mu kire mu asese dia no odene sansa kronum tra ye hu won mu kire mu a won ho ba nwumre no nonson a chese won madidi awie kura manfo de dom adam adwamu obi ajiji adam bidu ya hyane sianse oyi ni sianse kakra kra won mu tidima ya odima ya odima ya o na na adi ya peter opani ni abontu amwe prada mo jem paka yi ene om ma anso Mary Teresa Hospital e wo papa ase e honom de ne koye me ka sei ogusu a wo gya ya hwe na posifo nso ni abreden den se we die wonom be ko akire nipa bi ampa om ko akire bi e ma om do om ko gina amra no ma me ka sei ya ma wonom bi na nana se wo sra da IGPA wonom bambofo no munyire mo hona bambo no mmiem wo mpote mo san se de ekoso ho no ehu yie pa
3: me no so na fa wetin abuba no na twala obi bi tumitu pe ya na do no na de pa o tumitu no ma hu ti wo mi chams oh ya tumitu ne bon di paradi twala me sore ko kundisa ko kunta ma na se atumitu ana ma ra se ma ko hospital e ti mi da hospital no dami ni mi ba te ba rok commander e ko statement and me ji police form de ko ma ba je de me ko if you come out of Jessica o se me sa na je report no hospital sa fama de no to ho na mo kosana no ama itumi atumwa so ya brother nka abuba na moda no usu si bi wo fu wo ba to se usu wo fu mo ti esere amu mo na ho do ba ku ni zi ho ba ku ni mo si di wo na mo kura usu ti esere mpin fu no aban pin fu no a juma vu mpin fu na so mo mo
2: nana peter adiya wano eye dapa amanta nkonyasuwa fuwa hini nene ena oti